Dogari ni jere bantio shakere shinarabi ni mlekwa dios akun shaman kwanken sale hun kamlan chis kamban ligahes ni mankil ratin ni kwa dios. Oganak barte shal barte shik chalal tashak chepanwa guchi jabali kwa dios sale ben banak chochi hulak li shonali nak tachal li habalke renak makak shakli raila li chakilal chi jabali kwa dios sale ben sale kaben chakakunilo. Pagan siya na kailip ko spitsin, siya nung sita siya klikok tinayin siya sa salichon, toh sa kung siya manchir.

0: ich kurz kurz in. Kokoku chiksadi, kutana in lunes, kyo angkili kutan, kyo angkili shaman. Nakanaun naktok choko, chak chitolok chirish, likaruli narakti kakwa Dios, salish yu am, lakwa panel, utak pichanel. Kama choko chak chirap inkil pijana, kwana pali ush tarak, anuk tarak, ut oksik tarak salikatuan, awanan kwana kwi napal, isik tarak, kwana pal, sab isik tarak, kawuchi panak, kwana kwi naksasyang di chapil, na el chaklish, chip aliru, umalaklish sahnil, di parkwan ni nasik chakip salikatuan, kwak angel, kwak kwak panel, utak pichanel pichan. Kaya lang kuy kama nakatiyenak. Arin sa liru kichos. Mahun tig. Mahun ak santo. Mahun ak tashkole. Tok chokop ang siyarpal ka ere na to el. Sa lirailal, sa lichakilal, sa lich mausila liru kichos. Chokop siyarpal ka eh. Kaya lang kuy nak mukukumpata li el. Mukukumpata shkanapangkil shunili na chichiin sa likachuan. Mukukumpatas ka na bangkili inasyele kawa Diyos na kakanaas bangkili siya lahat kaya anak. Kawayak siya, kawayak abanan. Kwan ako hindi kumunil, nakikayas pa anong kil, nakukayas pa anong kil, naskambri siya ko, nasperisiri siya ko, utaan ikakwa Diyos, rana reka anakin ka nako apin siro. Rana reka anakin ka nako kwan sa stikilali, dito amekli nasyake. Rana reka na kunak na sakit sa dipe. Kamak ko na siya sa li malip ay hindi o kechira minkila na panak di Diyos di kwan si kwan kil utsakar reru. Nako spere siris ka angelan kil rena kakol res kolo minkil ya kung hung chiku chikibil ki utka echi chupek di si akwa pekiyom li kunilik chuam. Ana in kuna kolo minel akpawanilak Nasil rishlihu, lishkun shakalil, chan rukwan chiruli kakwa, renak tapek sa shalal, reri tarilish yuam, tarilish kangel, tarilish kwanghik, u tarilish kung kapal. Aanarak nas jenak, tapek, par pinashili kakwa Diyos tak tokwang. Kaya lakwi nak muku lao, nak nukusat, nuku kisikich at li kakwa Diyos, no ka och pere sinkir ke chan chan kun lich ena sang ve kya kun lich ena sang na och chi pek shkunes na chsat lich komon chiruwe na och si kwal lich pe umalak na och si kwal par pushku el chak ut na och si kwal par kwan ke lich komon u chiri sha an na chsat chsat na su ta na chik si kwal par tarak chik mukutish tau ta chik lich pek a uch banak ak mak a chik lich komon e piru Kamana kuna kulman sa liha papa, sa liha juam sa kakomonil, na nasach liha komonil chiku, na nasach liha kwa Dios chiku, nasach liha papa chiku, ut nasach latin li Dios chiku, inka china katao arto chiki. Aan li siya kilal ayak liha kun siya kalil, anakwan, la o lak angel, li kwan ko sa latin liha kwa Dios, li choko si li latin liha kwa Dios, choko si kwa li kunelik juam, Di choko char alka erik indi kap ich di kindi kap kwah narak na chenak katau li kap e kasik li kap e ho narak di kakwa Dios utopek di kat li Jesus ho narak di kakwa Dios sali komunil ut rostok inkile di parkon di kong kecha kat di parkon di keb ilke ho chikil ho ak angel peja ho kan la ocha kakunilo kak eretal chan lu narak Nagtopek, chik at kawka Jesus, utsali ka komunil, utsali ka pabahal.
1: Religia les komon, kamali joko chira bingkil, li chosye balik komon. Joko chi atnak chiris li kwakbak li bichang. Pasabil nak kwan li kwakbak li bichang, slokolin ki li kawa Dios. Abanan kamak yu joko chiksye bal, linarak, sa shuame blak kwak panel lak bichanel banak tento tek akamu no ko la oto tok akamu kre ali kawa dios kaputiru na rakh che bal kwilak kwak panel la an Josh Banun Kil Sakal Rikin Shol Rikin Sakash Babal Taranas Jenak Kwang Kakamun Kil Likomona Solchona Marekwang Railal Marekwan Shakilal Pero Lipar no Kosk Amlikakwa no Kosk Am Sahuni Be Sahuni Be Chabil Be Bejal Wana Inli Josh Tebali Komunaman Kuanches como el capiz litio coche la binkil. Capizali bichan la Juan, nasche, cachete ili cachu amansa de peres 74, anli bich reli mayajaca.

Anja sharesh ka kumona chok kesh kap ingin churole ko kira na kwa na katakla sa ish ol shdul sa to harang kawong. Sa ish ol hil chok raran to chik ah bom kesh yere. Cada vez que lo veo pasar. Hoga na kina katakla sa ish ol Ingrid Shoy to harang taktik.